Vampire, vampire. Somebody be on the vampire. Osarwadie, come in mabo, mawariye mo, ya majumo, mawariye mo. Rapaya na bara bariyata, zaniyata raba na bara bara, zaniyata raba kapa na bara. Yata, yapaya na bara, ishaya na bara bara, lepaya na bara bara bara, yapaya na bara bara, yapaya, yapaya. Yeah, fire,

0: Ti wa ho ne me kire no. Oh, I'm serious o. Mama me sa so serious. Eni pa bro. Sofu ni pa bre papa. Ebi wo sika so ste wa mo bre. Ebi so ni sika wo bre. Mi nim e wiya se ben kura na ye wo mo no. E wiya chese.
1: E wiya yase.
0: Ensu yo kura toy na me yura home more. Fla obi akọ high dan nisika nyansan ensu afa ne fie ehifa no benya sika no de akọ high dan ya yor husam benyankopon ehun
1: from your boss
0: na monfa mabrabo mamonfa nto chacha o yare nko ade a bra Emma Santa Eba Clinic.
1: Thank you.
0: Na ye muaw 0550 439920 0550 439920 0272892701 What's up line here? 0244420069 Yo ma aya motai frame say mo pe sofu eduasare number no misere mo mfa sa number 0245 796 5812 ena me bo kire wo no ba ma me san repeat bio
1: doctor person sir
0: 0245796581 sofo edu asare mo ntwere ento me do bibia ra se se mo tie me aha na bre no be so nti me de
1: wo aduma na me be se me surprise George Colby do kan e doctor George birthday nti anu a wish no kwa wacha eh wa di nyina okay. Baba yenko mami mos medu na yenko mami mos medu baby hey okay mami mos ba fa
2: oh
1: mami try
2: ho ne pa try
1: pese surprise
2: over there
3: number 1 fm
1: ti ba cho kasa mami
2: okay me pa cho muntie ade a me ba be chire papa me pa cho be pe obe pa mo cho mami for the sake of sade a me chire on fan konko ye ma obi enka se wo de kopre no akonya wo ho e pa mo chom ntie sa dotisie ya eye dotisie ya yi dotisie ya yi be pa cho wo be pa bi eno no se wo de baba ye sa hele na mani pa na wo be pa kukuyo be pa cho wo be pa port ena George de atoso no be pa cho wo be pa port na wa pa dotie ni bebre na wo de si jaso na wa hono ne kakra be ba cho tie ni ye ma me pa wo be hono ne kakra ohunu wi a na ba cho de si jaso mani huru sa mani huru gidigidigidi mani huru fine wo wi a ye wa ye wo dua bi ye frɛ ne sɛ okanto wo be pa ne powder
1: osimo bi nyan kodis
2: dabi me pa cho fidie ya yuti apart from where you are what data what
1: you
2: me pa cho ubuntu esika ma obi a se
1: odo kosa ne
2: yare aha odo kosa ne yare
1: fache ne kwa
2: me pa cho fache ne kwa obi oye okandini papa no de se na nadu asare ti hai
1: ayeti yai
2: onya biribi opese obi nya bi freely
1: ano so na buaye
2: obi a wo ye kandini bia no eye sa na tie wo biribi a bo modin se wo so be
1: ano na nature na nature ne po
2: ano na epe
1: na nature do so kura shirawo
2: ah wo shirawo dada e de draw the man
1: yes
2: enti ni media na wo je no me ba cho men kweye ma obi sa yade we nu obi a wo diabetes wo ni mojem tie e be yakọ obi a wo hypertension ebe yakọ akumaya de ebe yakọ oda ona bo se niema ne nam widinim me pa cho be yakọ hwade e obenua entwoma no we no obenua
1: esie na nwea
2: obenua
1: wo be gutra yi
2: wo be gutja kukuom na wa wo di nsuo gu ho na wa ja no na wa nua huno no kama wo wi a tiesi ho
1: gana fo yentio
2: aha tiesi ho